Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o ku keke fe kumi ki ha o nana langa. Me a mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he o kumau whakahoko whatongia tu pe. Yeno whakato, ho mo ngahi nana langa. Ai o kumau maa toi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai si ma. Papa I he saisi kehe kehe. I sa iluwa, mela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ki ngawe whakapalama. Pe koe hapeha nana langa, o ku fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fratau dai be for kelly ba mwe vari be mi nga hi kauta ko ni to looks resin mo chief plus o wa nga lo mau nga misin ni pamwai misin jeno reita misin heusi ma misin ni kini misin ni kosite ke misin ni tutu o kau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e kala si ke ke be fo ki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te bire i fariki manga ko lo a ke ke ke ke to mo fi di be mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.

kai ngai tonga. Ko yong ole le ni a me he city tonga rendo ka na ngalo ya koe. Ko week eni ke ai be ha me ale. Pa yong ai wa tonga week eni be be poki. Ke family ya vi fare lotu. Io ko city tonga rendo ka so mo ma o ka wa ke me ale family i ngai to tonga fa ka tu mo oni. O ku ma o fo beto marai hoki. Pero taki mai goi ki fitu anoa tolua valutaha, fitu anoa tolua valutaha, pe valu fitu valu ta tolu fitu lima. Valutaha, valu fitu valu ta tolu fitu lima. E wau wai e mau pesi Facebooka, Siti Tonga, puka mai hao melele. Pe kwa tono e begoi ho mau ofisi, e he maa kiti tala mau e mau farikoloa vara, ka mau tokoni atu. O mora we toki o pigapu, motoropu melele ki ofi e mau, wau ki mula e wakapuna i haki i totongi makepe. Ko e City Tonga rental cars, ko e tari e ki o rental cars o uke fie mau ki e weekend. Wawe mai a bongpong, na ke tomu i City Tonga rental cars.

to ka loto ia ko o ka po e mamahi nga hiwa goia o whiriwhiri atu i e whiawhini. Koe tau porgalama ia e whiawhini, tau porgalama hiwa be, koe whareru atu pe whanonga atu koe whiawhalait, pea ke whawhi au atu ati mūtoulu. Loka siliwa e ni kua mao mai ia ke o atu mai mūtoulu.

vi sone ia ne ka mai nga I hiwa tau pola ma hiwa whatanga ko ia o e pia pini mai mea manak mai tui o ku toka maari e mea kato abe pia ku hoko e nga hiwa ki toko ni atu e pia pini mai mea manak mai tau wange tau kei whiloa ki lele I he pia pini momeniti o atu e maa mudoru